tan ap di sini a mesi, mwen pa chanm si span fè louanj li. Ma fè louanj li pou sa li te fè. Se pou tout moun ki an batray tande sa pou yo ka fè ke yo kontan. Mete tèt nou ansanm avèm pou fè konnen jan sinye a gen pouvwa. An fè louanj li ansanm. Mwen te kriye nan piye sinye a, li te repon mwen. Li delivre mwen ba tout sa ki ta fèm pe yo. Le nou vireje nou gade el, sa fè ke nou kontan. Nou pap chan mwot. Le moun ki se sekouyo relel, li repon yo, li delivre yon ba tout trai. Zan signe a kampe bo kote tout moun ki ke kretif pou li, pou proteje yo.